ena yeshiamu eye ifiade bia. Ifiade ni dia eye all believers war night. All believers war night. Meton safro ba bibia obia. Edu fiade na pe bibi na abusiafo abompa ya abeti awurade nyankopon asem. Asem a ede sisan beba. Asem a ede ayarisa beba. Asem a ede ogie beba. No kura ebeti nyamu wade wo. Ene na me sraw ze bomodi fo ni kire eye tema. Committee 11 post office Abrusani sro. Me ba cho all night mu na ayarisa tu me ejuma. All night mu na nkom se tu me ejuma. Meton safro. Bomodi na bra. Onyame be nyame na ne kwa nso aye ne kwa. Medika ka ji ose wunti na osuru nyankopon freye. Eya wa wunti na osuru nyankopon di odomdom. Se ne kwa ye mfa nso mo ne mfa nya wo adwuma. Eji mi tun sa fro, bomode na bra wa. Na ye nkwa urade ene mu. Na onyame be fa mi so aye ne ma bebre e wo wa bra mu. Obibaka se prophet se se madwuma samaya basa prophet maware mu ni hu ni eko prophet metalia now ani ana me ka kire o se bomodin na bra eya tema community 11 post office obibaka se prophet me ba sika se na me fo nkura me ba cho ofrem na busa mi sa asem na mi hu mu aya me be ma ho if you say ho ni yen diska yen ton biribia ho yesu kristo tu mi ni ana eya adwuma Wamu mwenye yarisa, wamu mwenye bintu wa dansi diye nina. Eye jidia omu de kamo homba. Ena omu jidia na ajio omu kwa. Wazi sa ube jie di mkwa diya. Se u ebe jie diya. E di mitu zafro. Mwamu de nabra, wachi nchi wabre. Abra buni mwai bibibi. Kumi se prophet meko ha. Meko ye osofu zise. We sise, we sise. Meba uja neni ya we sise ya ni ye kamo. Eya ni awurade nyankopon eka na ni onyame aye krado se obeye di ama wo eba jo bomadi me yesia wati e bia wo pa home ye na ba bia wo pre wadansi bia you want your solution to your problem wa ene Yahweh worship center ehin fa ena obehun Yahweh worship center wo dia mowura temakroni wo mowura temakroni wa Me ba cho ubu ura temakuru ni mwa. Osi, me ko committee 11. Eye hospital road ni suwa. Committee 11, post office na ewa kwa hon